Hadaga kiza ku isoko yukurigiye rero oci saa 5 ziraka iminota 36 n'itandatu mubanda yamukurikirana andirimba tsandukanye kugira iki saha azitandatu isa 6 nzaguca ngarukano kugira ngo ndabahikaze mu kiganiro.

0: Ego ndabahaye mwiriwe.
1: Amiriwe neza tuvugana nande?
0: Na ubwite bigirimana y'umutambu.
1: Ah, kaze kaze mu kiganiro.
0: Ego ndahaye akayabagukeza umudame wanje.
1: Aha.
0: N'umwana wanje yitwa Gabi.
1: Ego.
0: Na mama wanje. Na bene wacu bari Nyanza rake nabo turi kumwe ngaha.
1: Ego.
0: Nishengero rya ruto butose. Ego bose ndabifuriza akayabagu namwege mukora ngaho kuri radiyo Agakiza.
1: Ego ndagushimire cyane.
0: Ego murakoze.

0: Hello. Amahoro cyane tuvugana nande?
1: Jire Ingozi.
0: Jire Ingozi?
1: Yego kimerejane.
0: Ego, kaze kaze mu kiganiro na kaya bagukeza.
1: Aha, ndiho mugabo sindabihikira.
0: Nsa?
1: Sindabihikira niyo niba gukora.
0: Oho, mukomeze kwihangana nibaza ko namwe bwari mu kanya.
1: Hanyuma nama kwikuja kaya gukeza n'umuryango wawe.
0: Ndagushimire cyane.
1: Nibagiye Jerube mu mwowa, nibagiye mu Venezuela ifadi mu kayanga na Biari mu Guna mu Nyonga. Nakadi jira bose bahera bakije kwishimira nyine akibiri ndaye kujya kayaba gukeza nibagiye na Jafrika ikibondo cyanje ari.
0: Ego.
1: Hanyuma mukomeze guheza gihe.
0: Murakoze cyane. Ego. Haduaga kiza kwisoko yukuri isaha zitandatu za 5:51 birumvikana turiko turegereza ku musozo wa kino kiganira ro. Ninde tuvugana?
1: Eriko kumuganza ngawe ukeneye n'abandi bantu babire.
0: Yego kaze.
1: Reka mbona mama ndivuze ari ngawe mu cyumwe kigira ngawe mu cyeza.
0: Yego.
1: Kembona Emerina ngawe muri zina gira ngawe uje kana bamaze kwironga. Ndakembo na ndize Eric ari ngaho mu ibarabara mu Timothy ari kugira ngo bamaze kugira mu mitembe neza.
0: Yego.
1: Ndakembo na siko biri ku muganda agira ngo ukeza. Nangu kwa mbili pira, adumia mbili mbili mbili mbili mbili.
0: Igu, rakoze chane.

Icyo cya kabiri rero ni iki? Ubugaba bw'umuntu umwe bushobora gukwegera karambaraye abantu benshi. Kugira ngo uwo muntu yari yacumuye amenyekane, Imana yabwiye Yoshua gutondekesha Abisirayeli bose ku murongo, ubwoko ku bwoko, umuryango ku muryango, inzu ku nzu, umuntu ku muntu. Kwiyeza hamwe no kwihumanura byari bikenewe. Umuryango w'Imana wari waguye mu cyaha. Byari bikwiriye rero yuko ako gasembwa gakubugwa, umuryango ugahumanurwa. Nk'uko umurongo wa mirongo ibiri byerekana, Akani niwe yari yagiriwe icyaha. Akani agereranya uruhande rw'umwiza ruboneka ku muntu wese canke mu mugwi w'abantu. Mu muntu wese hariho inguvu zishobora kudukwegera mu kaga, kandi mu kaga gahambaye. Akani yaremeye ko yari yivye ibintu bitatu vyategerezwa kuba vyasambuwe canke bigashingurwa mu bubiko bw'Uhoraho. Umwambaro mwiza uvuye Shinari, shekeli z'ifeza 200, n'ikigabane c'izahabu kirivye shekeli 50. Birahambaye kubona ukuntu Akana donda ingene vyamushikiye, ingene vyagenze. Akani yarerekanye ukuntu intambuko yagize zakurikiranye gushikaho zamujanye mu caha. Umurongo wa 21 utangwa n'ijambo ngo nabonye. Iyi niyo ntango y'icaha cose kidushikira mu buzima. Amaso yacu abanza kwihweza akabona. Haca yakurikira rero ikindi kintu cya kabiri, kwipfuza. Akani yavuze ati, nabonye ndaheza ndabyipfuza. Sinkekeranya ko ibyo bintu Akani atabyarakeneye. Nkako yari kubimaza iki? Ntiyari kubikoresha. Akani yavuze ati, nabonye ndaheza ndabyipfuza, ndabitwara, kandi bizise mu kuzimu mu ihema ryanje. Uru rukurikirane rw'intambuko zitandukanye zerekana ukuntu Akani yaguye mu caha. Ni nago na twebwe dukurikiza iyo dutsinzwe n'ibigeragezo. Hari ukuri kwimbitse ariko kugaragara kubijanye n'icyaha cya Akani. Nako ni uku: ukutumvira Imana na karanda gafise ingaruka zikomeye ku muryango w'abizera bose. Abantu 36 barapfuye kubera icyaha cya Akani. Igihugu cyose cyaraneshejwe mu rugamba, aho cyari cyihanganywe na Ayi kubera icyaha cya Akani. Icyaha umuntu yakoze, ingaruka zacu siwe zishikira wenyine, zirashikira n'abandi. Urashikirwa n'ingaruka z'icyaha nakoze, nk'uko nanje nshikirwa n'ingaruka z'icyaha wakoze. Ibyaha byacu mbere na biriya tuba twakoze tunyegeje amaso y'abantu, ingaruka zabyo zirashikira umuryango wose, igihugu cyose, umugwi w'abantu, umuryango, ishengero, mbere n'igihugu. Birashobora kumeregwa nabi bigasinzikara kubera icyaha cy'umuntu umwe gusa yanyegeje, nta kihane ngo agihebe.

0: nasho zari nasho kuri radio agakiza ku isoko yukuri.
1: Hello.
2: Eshaka gutasha.
1: Mhm.
2: Papa na mama. Eshaka gutasha.
3: Akwiti manene asubira kwazi jama tista kuri kwacho na zare mu karama.
4: Na mama bera ibubanza ku rukumbu. Na mama darirene. Papa wazesu bakanye.
5: Ngomba kuramutsa bagenzi bose mu gihu.
6: Eva kiwe na magabo n'umukamaze Frina n'abana biwe.
7: Ndembona ufasha wanje n'umwandi mana yampaye. Ndembona ananiyasi kitasa.
8: Bo acha nende arasarana sababu niko na mambo wengi na wote wanahitaji niwasalimie. Na ujumbe ni kwa hao wote ambao wananibagua sana kabisa kwa salamu.

0: umugenzi ni kindi
1: yemwe yemwe ibyo rukundo gupfa n'amayobera pe
2: yo mbega warumvise ibyashikiye wa mukobwa wa Mariya
0: mbega waruzi ukuntu Matayo na Mariya bobo bikundana
3: wifuza kumenya ibyo tumugira amahitamo meza mu gihe cyo guhitamo uwo muzokubakana wifuza kumenya umwifato mwiza ubereye umukobwa n'umuhungu bageze mu bigero byo gushinga umuryango kurikirana ikiganiro umugenzi n'ikindi kuri radiyo Agakiza ku isoko y'ukuri.

0: Amen.
1: Ni wa mwanya mwiza kumviriza cha kiganiro dusanzwe kunda cha kiganiro kidufasha mu buzima bwa misi yose mu buzima tubayeho uyu munsi haba aho ingo nyinshi zatakaje ibyizigiro by'uyu munsi mbere zikaba zishobora no kutakaza ibyizigiro by'ahazoza bivanye n'imyitwarire ya buri rugo n'abarugize. Leka ndamesha yuko mu gutangura kino kiganiro turi kumwe na baba tumire dusanze tumaranye iminsi itari mike. Leka ndabasabe babaramutse turahera hariya ku mushiki wacu.
2: Ndabaramukije mwese mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo.
1: Amen.
2: Ku izina ni niyo nshuti Claudine.
1: Leka tubandanye n'umukurikira.
0: Ndabaramukije mu izina rya Yesu. Ku izina ni Itangisha Kajone Ferike.
1: Ego kandi turafise na wa mutama wacu ntigira twibagira nawe tumuhaye kaze turamutse yongere atwibutse n'izi.
3: Murakoze ndabaramukije mwese mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo
1: nitwa
3: Nihile Floribert.
1: Nanje muri ko murumva kuri no jwi ni Nivyimana Fehadi. Reka amahoro y'umwami Imana akomeze kubana natwe ubwo tugiye gutangura ikiganiro.
0: Amen.
1: Dusabe mushiki wacu aturongore mu isengesho.
2: Turagushimiye Mana yacu wewe ugororokera kudukiza izina ryawe n'icyubahwe.
1: Amen.
2: Ngwino turongore mu byugwa twiga mwami bitwigishe kandi bidutahuze mu izina ryawe ryera.
1: Amen. Nchuti namwe bakunzi b'ikiganiro mugenzi n'ikindi tubibutse kandi kongera tubaha ikaze muri kino kiganiro ubwo tugiye kwitangura tubibutsa yuko mu minsi irangiye twari ko turaraba ku ngingo ijyanye no guhitamo uwo muzokubakana ukuntu byo harabikorwa mu bihe bya mbere ukuntu biri kubera ko uyu munsi n'uburyo byategerezwa gukorwamo. Uyu munsi rero tubafitiye ikigwa kidasanzwe ubwo twabonye ibibazo byinshi bibaza kubyerekeranye n'ingingo ivuga ngo mbega noba nemerewe uresha uwo tudasangiye ukwizera mbega no nemererwa kuresha uwo tudasangiye ukwizera canke idini. Ariko imbere yuko mpijambo batumire bacu munyemerere dusoma amajambo kura mu gitabo ca Bibiliya mu cete ca kabiri Paulo yandikiye abikorinto ikigabane ni ca gatandatu ku murongo waho wa 14 hari amajambo avuga ngo ntimukifatanye n'abatizera kandi atacu musangiye ukugororoka no kugabitanya bifatana bite canke umuco n'umwiza bifatana bite kandi Kristo ahuriye hehe na Beliyali cyangwa uwizera n'utizera basangiye iki kandi urusengero rw'Imana ruhuza rute n'ibigirwamana kuko twebwe turi urusengero rw'Imana nzima kuko Imana yavuze iti nzogerera muri bo nzogendera muri bo mbe Imana yabo nabo babe abantu banje izina ry'Imana rihabwa icyubahiro.
0: Amen.
1: Dufatiye ko n'amajambo intumwa Paulo yarika irandika yandikira ishengero gikorinto bona nubwo yandikiye ishengero gikorinto natwe umunsi ubutumwa budushika ko kugira ngo tubugendere ko ndatumira wa mutama wacu kugira ngo agire icyo dufashamwo ikibazo kivuga ngo mbega no shora guhitamwo uwo tuzokubakana ndamuhisemwo mu mugwi canke mu karere ko abo tudasangiye ukwizera. Iki ni kibazo rero agiye kudufasha mu kwishura ko ku migwi ikurikira arashora kuba ari mu protesta akavuga ati ndashaka guhitamwo umuislamu canke akavuga ati jewe sanze ndi umukatolika ndashaka guhitamwo umuprotestanti canke umuprotestanti agahitamwo umukatolika cyangwa kabati numadvantiste ndashobora guhitamwo uriya umuvivante cyangwa uko nuko nawo umuvivante kabati ndashobora guhitamwo umadvantiste na tugiye kuraba tugiye kuronka umuco ukwiye turabe uko ivyanditswe byera biduhamagarira gukora muri iki gihe cyo guhitamwo abo tugiye kuzokubakana kazi.
3: Murakoze kwabonye mu vyigwa kwaheruka kuvugana mu biganiro twa bati mu biziheze usanga mu ngingo zo kwisungwa mwireshwa no mwiresha ko ikibazo kijanye n'ibyo kwizera mu madini kitokirengagizwa. Ariko burya amadini asa nahagabuye mu migabane itarenga nk'ine gusa. Amadini asa nayatarenze mu migabane ine gusa. Imigabane y'amadini ya giprotestanti yita ya giprotestanti ntambo ihari iboneka yotuma umumetodiste umuanglikana mureke umumetodiste umemanueli umusekabo umezebu canke umupantekoti atarongorana nabo kuko bose bavuga ko ari abaprotestanti nta bintu bitandukanye bafise bibatandukanya.
1: Yego.
3: Abo rero mu by'ukuri nibaza ko mu bote tuvuga ko abo bitabara bakubira yuko n'amadini asa n'aharamwe gusuretse ko yagiye iyo nkora bivanye n'ibibazo runaka abarongozi baba bagiranye ugasanga rimwe riciye rivuka indi riciye rivuka. Abo rero nibaza ko ataru bibe ko kurongorana abo baba bafite kuko bimera bimwe. Ariko igituma navuze n'amadini asa n'ahari mu migabane ine hari itandukaniro ry'umukatolika n'umuprotestanti. Kuko hari impamvu yatumye abaprotestanti babaho. Iyo rero ntingiragiranywe. Nico gituma umuprotestanti agiye kurongora umukatolika, hariho bimwe mu byatumye umuntu atawe umukatolika. Niyazana umukatolika zosanga yoyaye ngo bako yobibamwe kandi

cyari kiganiro umugenzi n'ikindi mutegurwa mugashikirizwa na Hadi Agakiza ku isoko y'ukuri. Turabasezeye naho ubutaha.